0: Bia yo ho,
1: ahoi si di nui di
0: ya mui tiang tong,
1: dao lai ngay quay yam ti
0: ya yo ho,
1: ahoi lo be dao bang ya cao cha
0: zui,
1: da ban ni ban ti yam ti ya yo hui
0: ya yo ho.
1: Aho ei ku dong dong liu ya ku dong dong Zan yong bao tiang zan dan zong ya yu
0: hui Aho
1: ei diu li che da ya tan chao chi Zan lam che da gen nhan thong ya yu
0: hui
1: Aho ei che than tan thang ya wai chai ve Vì thế tạm nhọn khoai minh yong nhà yô hủy
0: Khoai minh yong nhà yô hồ
1: Thà hồ ế đáng kiện tú xa ya Tham chú ya Ye can tăng hồ siêu hong hong ya yô hủy Thà hồ ế đáng kiện tú xa ya Tham chú ý tha Ye can tang hu siu hong hong ya yo hui ya yo ho Aho wei chan yong bao tiang ya chao chan zui
0: Chao chan zui
1: Da ban ni bu tit yang ben ya yo hui ya yo ho